amanesi uyebili ya dofo ya mjini ndi oyonyamia osisani pasabre eha unyina ya nidia jebe na ufe mune wadi tumine eha upe na ufe mune wadi tumine mawa

0: Awadi wa ye yes sawa ya nunta. Ele ko tu extra u di danita. Ya buya mo asika sa buya from from. My brother what is up?
1: Mama swaka.
0: Ko tu mi mo.

Odifo Isaiah woman say, sorry na shrine, na wuhain riba, na awadi ani monyam apuye wosu. Na shre, isum bekata asase so, na isum kabi akata amaisu. Nansu awadi bepuye wosu, na nini monyam abedede.

Aba ba ba ni na ba suwo ka. Amina na ba suwo. Obi ti asia se mi bo kwa mi ne di. Odo nyame do do. Odo nyame.

enye awufo ne beyi awade aye na enye wo wo tane ko ko buye mu biara na yende yebesira awade afine ak